koe hiva kakala foki ne motoki me mai kei I he tau hiva kakala ha noa ko e hiva ia me he kalapu fono moe moa pe na watu ai faskoia ma ai ka kalapu ka vatonga kotoa o loto prospeini o kuteu teu ki he a fratatahat ko ia anai I he tā noa ahina, ko hi foki ko ngahi prokalama o e weekendi. Ka ke hea mai ne tau taimi ke osa me te wanima me he ono, ko whamanauta tfoke tau prokalama ko ni, e lere pe ki he hokata ton ko ia ai fitu, pa kui ai whaka amuhen te tau whi ao ki he a osia ko ia koe ai taimi ko ia. Ka ke, ko tari tari mai ai kauhiwa ko ni, ko Angela Fiakie ni pia mo e kaloni kakala, kau mai ke tau programa o e pongpongini, hiripe ko ia e whakau ka te lewa e tau ngahi o ngongo, ko tātana mei mei tonga.

I le nganga whaaloalo e tūmu le fiafia e whātarofa tua i le paia malmamalo Samoa. Wa malei mai, malei fua mai whanunga le leile nei fo I taiao le aso wharoile. Aso mulimuli le masina lono fito le nei tausanga le tamatai o iulai. Malo le soifua ma le langi mātalo whātalo flawa makin whalele fo usuitu langatu. Ele to wole fiunga ya faso mleo I George faso mleo mo oil nei foot tayo se ya pa ia le tu la valu na mai lo tu a va tu mani ma wa uma si tau tu mo oil all in on to fa for mai le vi inga le tu le na wa ta tala tu ali ta tu polo kalama usuina le kalisia ai su kovisho la usu pa ia aso ngatai Ole ngō le inga le tua whaitau woman wea. Mantua a te leo man wea tufa. Tufa I au tua oi a ua ki alu whare kukua oi. Tufa I au uso mau tua fine ma tā lai atuai. Ia o man wea na mai tato sisi. Ese, ia o mwhaifu un tato filo ai nei tai au ma lore soifua. E manatu tato poklamo manuia o tau lea lofa malanga leo sisiliese. Ea waham whanun taitai mai ea tau saifua masi mātou ola tau tua mo oele nei taiao. Ea ole vai gira tato poklamo la amatatu fuai tato talo le tau. Ole tato poklamo masani e tu manu aile tu longo longo. Ma ua tato pese ya so lava la ioi. Sa fasi oil ainga fa fing ye pesa lo kule foi mo kufa finger kamalo ai mo oil nga ai le mai le ai tai fa ola ai si tulu mo wale be van al koala yo wa ke le ame fo al koala ka bli emo na tua umia a wa ke le lava na I va nga mali Ala o mo oil nga lo pinga ta fa ilangi o tu lai o tala mali le lalo langi Io au che vai a cula e le beach le ho le pure to fai la mia tal mali o sole ora sai vuoi fai marcala ma chi è men cupu samo la te urunga da to proclamo le ne Italia Thank God it's Friday today, the 31st of July. Weather forecast for Brisbane up to midnight tonight. Brisbane for this lovely Friday, partly cloudy. The chance of a fog in the west early this morning. Slight chance of a shower most likely this afternoon. Light winds becoming southeasterly, 15 to 20 kilometers per hour in the middle of the day, then becoming light in the late afternoon. The chance of any rain today is only 10%. Ole matu tu pole humidity ole aso ya asu shu lo ele lo ye kun se la ni fit shu li ba pesene ole fa la lo mai ele au vai tau la pa u mo la lo mai ya ole langi ya pole a ponchala wala sitasi oi tu ile tu si si fo ya pole fork ai ole sabili ole au o tu le luas fru mai le lon sa sawa ole angi mali tu sa te fa sanga tu le tu sa sae Sita mai ava noa e ono te uru vavai wanga nei le so. Ole ava noa e te uru e jimunga e se furupasengi e seki la so. Manea le aso le fusu. E ka fefe. Wakami mika kwari I vai e hua mawar pine au lo sa moa I le talonga. Ole si si inga u ameama mafa aka. Ai fashion tino le titi le halo to mai tai le asamo ai nga makwao ki le nge la ngi ma le wai o sin nga la ko su we pin au lo pin a pa me me ma le pin si liva le amo tu tato talo ta longa te lu nga I ile nei so e amo to fa chi o cho sho se mo so nga mo ta fa va ta mati
misi la tu fi fi foi una tai fale so le medica ku ku fi lo lucina li ka ku au fai fai vari ma ma kara ka uri fori wa miso le ngi ala wi au fi me wo ya fai do makala alish malish yo ya malo malo a zo ba tu ta tu ta lo tai mo tu

Et on le suit formellement, Lélé et m'invite DJ Epiness, ma l'impression na Danny Rao Castillo. Ou a pongisa, pour a poli, ou l'inma singa, il a pipelo. C'est cool, y'en a mieux, t'as vu. Ah, on a pipelo, yo. If I may nisi, ah, kailo, ya, ya, oe, ya, malau, upbringing, pole, ah, oh, you know, oe, naimatua, ah, oh, soifua. Ole pepelo, le amatanga, le orngoi. Ah, if I don't go long, ole leilipis, ya, esel mana, ya, ah, wasui, umota, falonguna. Inga, ua, e pepelo, ah, epa, wakamba, wanga, fo, isa, pepelo, ah. Ay, pulia, oe, kafifi, ah. Ea, mantua mai sa mua le tātou a le sita la whamuli mole o lea ua uma a hafoia. Le mahalosi o lau le sita la lua o lua lima lua o lua ono. Mantua fo ea tātou le sita la o mea tonu a lea tau le donation. E mawhaina e tano to e claim lau tax refund. Ioe. E mawhai, awele lei lau risiki o lau lua sutala, pe tō sutala, pole ala walau fua I lau taxman. E whai ila ia, sale, e lo se kif tila mea lea o le donation. Io, e whai ko e mai lau tupe. Io, tala mo. So se donation, po se tupe te fua ia. Ia, e whai anto e claim ili tax refund mantua. Io le nau a whai, nau a matala tax termine, o te whata tali, a uminga whakali, e umifo inga maua la refund. Ae oi, a wala o le amio tonu. Io, to tele la tau e mou neta su afe, lusu afe, su lima afe, lima afe. Ae o tausanga lea koe kokongi uma. Ah, ho, fie fie nei, ae kangi lisi kausanga. Ai mga ia singa mea vu ila le nawa mawa ila ulima. Iyo, o la u tax refund. Iyo, le whakar kari upe, sori ke ufore le akua se rua afe so. Ia, ai, o tulanga le la, o ne ngalo sa moa, o le o o teimo le sere selena. Puti puti le lei la seleni. Ia, moa fo ini whaave lave o le a foli foli mai. I po sa malanga fo I po sa swafa matai ole ai halu fai yo man ku asi wo ma mai ni sila a e a mai u maska maleo no shuman to man to fini ma wo lungo te malo stasio company na akila era iu mbiango mai u shum ku fini wa ku fa ka ula ko fale o sa mo fai makai. Yo, o mai no risi aso kau pule pule ska ma makua renga ma yang lako. E o mai la lau lai ki le kala mai o e a saule tala ina fo e gusa o le ala. Po fai a lau lai ki a kongo ka ma makua le ha. Sorry, falo o longa kusika ma. O le ala fa ma kainga ia lau lai ki a a e ua mari liu ya nai matua. Mai a tamaro. Ia vai oko. Ia oko mai a whaka ko whare whai ko makai au le au ke rent. Ka luai. Ah. Ia anga o le tatu olanga esi esi. Maka ko kai koru. Ko vai mero koru. Ano maoli. Ano maana ia ia samo esi a inga maoli. Nau samo whan matai. Pei la o le tamama di tina. Maori tina, ana o avela tali fa matai. E fi makai fui na koin, a e tu maalo samo. E o mana ora e pa e ura langa kali I langa swafa. E ka ila sa ufa masinunga, ina ufa pe fora kamana. Vai, o kako ainga, peko ke makai ya, se kako e faya skusi. Ah, mai le sanga ko makaya ale ko ki o fakumu me angalo o le fai o ma kwa ko o mai. Ye o sai mai. E pula pula ale so ki fi makai. O mai la ulai ki ka fosis ka me o le fosis makai sole. Ah, sole. Ya angalo ko ki o kwa fa. E pul
le tanga ta e perfa io perfa per uta otto mai ma ia tia ia na matua ai lo ma kayo o era ko e fal kongo re si sori sori e sa o dor pokala me fu le le na china fu le le o pu ma kisa o ni si uso ma tu fingi o ni si tu ngane ma ni si ai o o mai le so vo le ko fe ai ai ka lo ngi pa lo ko o ma ko le hipopatio ah fe ya pa lo ta sa mo ya ai un ka ko mala mala mala ma ala wo ku ma lo ele ai vo da je me jo un fa ye fo ya ka lo ma lo ah ta to vai le opposition ya ile fa tu na ina fa al kapeneta ele se pa o ye ole malo e pule ale malo il me fai e la cua fa bene ai tu autaf a so io e ca co o la u ma qua se e la vale allo il malo io a tanto vai nei le tu langa leve vissi nei le uni le capie sa mo malo ana farlo ia na mulo ulu il palemia manisi uso matu lango lango le malo le in la kapi la le kaki kia kai fia milion ala la ave fai pro ke ke tu mano ai lise me la ave lung kapi na la wa sawan na fi sau no manino la uli ma salo la stona stona la fai chele no no vai nga ia mis foi fatal no nga tu lepa la kako kai al kako klopo il sul luo si pa yeto bom leva no fatata no ni mari ya of am si fo ya lo fa nga ave ma mau me ka long distance really dedications ya me fa pina wa le la life ka ko dungo ka ko pen ka failang fa ngolo mo la ta ya ora va na le ya na tashi di tu lo le so ai ole tala mo ilena wa le la ngolo ina de fa nga malo se sene posi susen e ave ile la kapisa mo talo le le usita ele li ele ona mo la ulo mo fatu ya palmia ka ko uma ye kofi fai pule o ese ko le ngule kapika ko le ngule kapia uskadi mo gisila e u mare orang ka alo tangata na o praxis sa rongo fu kong yo terminer wal bis o fir wala le pulsi le ngule kapi o manisi longa la wal wal bis la lo ke la wali ai ta to yu e fa penare te le oisi uni o le isu le tupu maja mua fai ngofie ia nga kula i mai a siti veni rambuka kukuli umato a valu valu poa members a le poa le uni ka pia fiti ia ima le fafine Frank Panmarama leilo a tolu miliona leilo a le tolu miliona la tu langa le luku mai fiki la watu lato fai ama mai fafo palangi la uto e we are to fai le poa tale le mas la mak ba haru no le o fik o le kurang fo le ku mai fik ku se fu e fantu um le world rugby pe on melena mo we sa mo ya sola a sola tu se fu sa mo so se meta mi lo ye se se fi va le ngo fo fu e hotel va ngale a lungi fe lungi ne pi ai on le tu langa na vai fa no no ye le fa ku karu sanga le ye la u ai o so fa la nga la era sa ngo la nga fai dunga le fai me yo sole kafi fi di ah le ya la le si si o solo yo stui la ko yo fai me stui ya la me la fai me fo ya o o mo fa ma ke ko ye yo ta umma ko ka ya ho ya fa ta ta no ne pi na mo ko la ai si pa ya la fa fa nga ta te proclama tu manu ai le tu lo